0: francemusique.fr, au Cora Monde.
1: Yes. Arando ni wa gbe bi baba re ni ti on ba ri ki on mo bi
2: be ni o paro
1: gbogbo eyan ma arando tin be le ko patapata atomo omu aran atomo ala horogun atomo horo omo ajase pelu omo esi atin be le ko patapata atawon jebu tin be le ko patapata olohun obo oni je ka bokun lo
2: ami ati e me papa
1: labe labe o dapo mo konko do yoku
2: aji dada
1: Alaji ako mero ko asumawu eniyan to lo maka tori maka se alaji to lo maka to bo toju oloti da shau shau
2: be ni
1: eyan to ntalu aji to tun topa e malu o pe keru o ma rara o pe ki wo fa o ma sawe o pe ki babe ni orodu e ko ma je eniyan bo lodo ka ni o mo pon mi awon ka Igba to la mo ka won se bi o ni de mo asalaji o de ebo ni o pojo ogun baba la baba won lo
2: aji
1: ore o ore saanu olu omo jebu saanu olu da ni won omokunrin pupa ye mi omo ogun ti je osusun ada ni jogo mi alujanu ninu awon deka
2: on lalu bari